0: Vihiga Tanzania, hoi pamoi mao.
1: Mavita, Mr. Bao na Japraiza Waidi, wadabatano adikanoe wa dziku la Mosambiki na dziku la Zimbabwe. Chikusa nyimbo ni gana iyo hii ya kutuaka balangasana imwe mu machibesa nye monsiuno. Hapo wadikanoe tiri munjira. Yali tefike pa iso zitanhatu nguwa ya nyamdananda masoko pindira upisira. Ndadi kutine tuita yali isu.

0: 여보, yes.
1: 아이와 괜바구나이 테소 노르만의 치코치 파워 노르만의 치코치 파워 네 약간 마닝기 만지 이네 무퉁가미르 웨니까 주루왕가르 쿠리자쿠 프로빈시에 테테 파카 코크바 파무 상가나 무쿠루와강가 오르쿠이스고야 쿠다쿠 파마자하 아르쿠이타 마왕바 와칸나카 무카티메니까 이노 왕가리 포마르레니 노르만의 치코치 와카엔다 쿠탐바 네 무퉁가미르 웨니까 아카티 마르레니 우코 치코치 우코 아카 치탐바 아카바타 무퉁 Mungamiri wenyika Daniel Francisco Chapo ni zuro ku provincia yetete kwa ipisa si akazo dziru wa maningi pakutamba kambo aka munu ndi munu kakatambwa maningi zuro ku provincia yetete pazvirango izvi zvindataura ngezvazvo zvekupuhwa mubayiro kwe awo wane mawambo akanaka jovens creative zvanoita mabasa akanaka kuzviriritira mwachitsvaga mabasa eunyanzvi anga akawanda pakakongoreri wet cent zvindizvo wetomil wet cent ndisikakanganisi asi pakazopohwa mubayiro zuro gumi nevatatu wakaita zvinhu zvakaonekera paunyanzvi hwawaishandisa mwaigadzira mafuta ekuporichanawo bhutsu hamwe aigadzira michini inofamba kubudikidza nemabasa awo hamwe achigadzira mapoto nezvakawanda zviri kuizwa nemajaha wakapihwa mari inokwana sento 40 miri pamunhu umwe naumwe wakapasiswa kuti zvaakaita zvakanaka zvaakaita zvakanaka zuro saka ndopakatambwa kambo aka kanorman namarlene ngekuti kambo aka kakazobudiswa vhidhiyo yako namarlene akumbira norman chikoti kuti kambo aka ndoda kuti ndikabvise vhidhiyo chikoti wakati bvisa marlene saka marlene wakabva atanga kuimbawo nechinyungwe kambo aka kaane vhidhiyo yako saka marlene wakakokwa pamusangano wendiri kutaurawo uyu wakaizirwa kuprovhinsi yatete wakabva waimba kambo aka ekuti changamire danieli chapo wakakatambawo kambo aka okay zvidimbu zvishanu ndo zviri mberi kuti dzikwane kuita idzo 11 kana kuti gumi neimwe dzemangwanani emusi wechishanu wari munzvimbo dzemabasa ndinoti pamberi nebasa wakazorora kutaura kuno ndinoti mo nezororo rakanaka ngekuti masenza usiku amwe wanga uripo vakasenza nguva dzeusiku wakumuka mangwanani ano wari kundozwawo radhio ngechekure tichivavaraidzawo amwe vari kugadzirira kopinda kumabasa vekuchikora vari kugadzirirawo kuenda kuchikora mazvona manje asi musakanganoti hwana huri kuda kufunda primera klasi gore rinoyaro akuti waakutotanga kunyoreswa saka kuti uine mwana waane makore anoita kuti gore rinoyaro 2027 atange bhuku rekutanga ngaende kuchikora ngaende kuchikora endai monyoresa pachikora iri padhuze nemwi mwana weprimera klasi ari kuda kutanga gore ramangwani musasiyana ngoti azhinji anoti ngekuti hakuna mabasa mwana anga asaende kuchikora munhu akaenda kuchikora kunyadai asina basa wasiyana nemunhu usina kuenda kuchikora saka chikora yakanaka kuenda kuchikora chekutanga kuziya chekutanga kuda kuziya kuerenga ngokuti paumbai unopinda pane mbwa dzinoruma ndozvakanakira chikora unonyasa kuona kuti apa pakanyohozi musapinde pane imbwa apa apa parutaurazi gwanzi iri riri kuzi musapinde naroba iri ndozvakanakira chikora zvebasa zvozouyawo papamberi asi chekutanga kuziya unonga uchiziya unonga uri kuziya kuchinjira munhu mari kuziya kuchinjira munhu mari saka chikora yakanaka musasiyana ari kuzoenda kuchikora mwana primera klasi aane dhezhi anhu akazondoti funde funde waakutoda kuita zvemusaya kuzwa hamuchatomuwini saka ana aruda kuti ane zera rekuti gore rinoyaro anonga ane sezhi anhu achazosvitsa pamwedzi yepamberi apa sezhi anhu ari kutende hozi aende konyoreswa pachikora iri padhuze nemwi changamire musamirire nguva dzekupedzisira ana eprimera klasi aruda kutanga gore rinoyaro ari kunyorerwa saka moita izvona 10:57 zvezvidimbo zvitatu zviri kusara apa regai ndonoti kambo okay regai ndimbotaura ngeradio vivo iri kuidzirwawo kuno funga kuti kutaura kuno Vasco Augusto Juvencio Creva Tsingano Domingo Chicadiado nematekniko ayo kuchikola yekutranga paso kuti anga ichitanga neradio au vivo iroda kutaura ngezve linya dzaere zvemosambike achataura zvakawanda radio musambike iripo tinewo abva kumaputo ekuradio musambike achanga aripo futi panzvimbo saka mudikani uri padhuze endepo ngekuti pane ashamarari ekuradio musambike ari iponawo futi pona petiri kutaura ngezvavo saka iradio musambike muprovhinsi yamwedu iri kukumana newabva kumaputu kuti vange varipo panzvimbo iyi pachikola yetranga paso.

0: Wecha Antonio, wapurumuka zvakanaka.
1: Zviri nani, Zuru andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, hauzi kusenzesa mambure anovhikira nhunga, chinyi chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzesa.

0: Atari, uyae kuno, mambure edu anuvikira nhunga. Anu mabo, hino todini, totwete ragunza.
1: Haiwa mukorore, unza tsingano ngekukasika, nusaru kutindisone.
0: Hai, mambure anuvikira nhunga. Anu mabo, angaita kuti ativikire mukurungwange nhunga, uye nukuvikira mjararira.
1: Honde mukorore wangu, mambure anuvikira nhunga, anu mabo, angasonwa, ngetsingano, nusaru.
0: Tingasenze sa chitembwe kana tsakara ye mambure ya mweni?
1: Zviro kwazvo. Segredo, nge kusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa. Uye, akasonwa, anodzingira nhunga. Kuti dzitambire kure. Uye, nuchina ukama chedu, chino utongo.
0: Musa tretere kunza mambure, ano mabo kana maburi. Sonai mabo, madoko kana maburi, asati akura. Kuti asazo shupe mkua batanidza.
2: Watai usikuruwe se mkati mwemambure anuvikira nhunga. Mkorele se uye zivikire imosharanida. Ndemerele yedu huru indaramo. Bute nonirangesho utongo.

Chakane mpukiritazo kuimbaka njiwa neji mambo bimokse vachiti Elena wangu mudiwa wangu kamare. Wundino disisa kamare. Todini, nga hudaru kamurudo ukakota kudea. Tinawana kuti pamuzipo, amucha pondani pondani. Ukakota kudea, tinawana kuti pamuzipo, amucha mfonyani, amucha takane. Ngozino dika. Walo, takubia nukuimbaka njiwa neji madala kuitira kuti suru kumumbu uti zomope masoku. Warkuza vachiti inindina ndongwe, ngukuti mkajuangu wapinda, wandisi ya ndoga ndoga.